0: famania ina posi.
1: On me sino le mana to foi picho vawa tau do talo ngai tau pulenga ia elies ta mai ya. We pe ia wato e tala noa le olimpika. Ai whaftei o le maa ua le ua maua pini asia ta nei alomatama whanau le atunu o e tau le taua. Le ngata lai si ua me mafa. Ia nā te wharangu e fo I malta mai ta ina sa a au. Ia manisi fo I o vahaenga wa le tali te le lopo ua maua I unga o fusuanga. Le angala pe ia ua pito vawa a mafa faulo vo I fusuanga. Ia mo laki anga pe ia le anga o lo uanga vale langa e vala au mai, o le fale tonu lo uanga vale. Nā lai no ule tali ya teve tua wan mana o mai teve tua. E o te alwat mula mori panga mamafa. E panula fa pene, o lau te sa ili avoi se tatu pine au roi o in Scotland. Ia mali mtu inga langona lana e mori eit fa malo, mali fa tai. Ia I alo fo imata mafana wale atunu, ia te awa ia pe, ia se pine pele awa, se ole me ta awa.
0: O lai ele ingo samua.
1: O lai tau sinio, ia alo mata mafana, o lai tau mufai, lai tau te vaa ia tua iai.
0: Fafi
1: tai fo ini te mali o le atunu. Ia ono o loto nu e tau mwhai awele ingo Samoa. Ia I whala ngā mai ai ala I talo.
0: Ia maltato tala whai ule na I le whatau tonga. Whatau tonga o vui Clarence.
1: Ia. Ia le asau na sila sila I le whatau tonga o le afuta mali ua tosia ni a vea ma. Ma komisina fo I o le sulfainga. Tangat wenga leo sulfa inga.
0: Ya mana tua foi ya lei loa wa waleva nalu I fafo malanga I fafo foi ya. Ya le tamali ya.
1: Pe foi ya o ya o tu wa yo foi si leva na o mai fafo ya sa le le ya.
0: Ya e fatali tali ya.
1: Ya tu wa. Foi ya tu tau tua ma o nga ya sa moele nga tala sa tu la mai tu la ngofa msino. Ya e tato vi ya le li I onor tu mai pa wale la ngona ya ya. Tau ne ya sa ngai ayol tai. Ya o ani fale tonu futia wa sola fangalo.
0: Ngalo e toe fafo wina. Tuli luma
1: ya yoi. Tuli luma se aya wala utau tua matavela ya sa moa mao ifo. Ya afaina na ela luma na. Te iloa e olo yese ngarwe ngali lei na fua fua eleli. Ya pe olo mea olo wa vanoa le o toe sila sila hai ya taitai. Olo o ya se anga vaa. Ya ili anga anga oleli. Ya e te taia ile moa le ala. Ya niso fai unga le tonu ma mea safa pe naona tu ina atu. Ya wawa kele anga ika nga kasuru fai ya kuya vaku. Makakangu ila lo la uri ima kukua.
0: Ya. Aisao a.
1: Kele anga I vae nga tawa na tangi ya tuwele atu nu. Ya ala e ta tanu ay o mali taimili nei ya le awa atu ay tuwa mamvalo maili si vae nga lia. Ao la tu ia na la ua tu iei fafita au lio le atunu umatatanu.
0: Ai le faya iese.
1: Le iese la tu faa iunga.
0: Ngā ruenga.
1: Le iese ngā ruenga. Ia aina paule o le mea. Ia atonu e ao ngalto e tula e mai o vui. Ia ole a failea mo na sao wale atunu u. Ia ile tali atu I fita ama fengata o feanga I pia masamo.
0: Ia tatou talu sia a tangaloa.
1: Ma teimi nei pito vao. Mo o mia ni taitai po ni taitai le lei. Ni tai tai le lei tai tai ia le sao Samoa a wase ayo Samoa mo le lumana.
0: Ai sa o le lei a. Ia ai usi mai lola fa fonga Samoa. O le aso o ula atu a tatou tala mai si o tatou tofi I le siu fufonga o Felice Mikaele toluono. Se tau tai usi la o tau fa fufonga.

0: E fa mna tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi no malo lea tino u. Ua fai mautu o manga Samoa. Hala tu au onanga o nia lofi lima ma fana fano lea lofa.
1: Ua utu toni lise o nela ngatila fa apulo mitu a lima se u fa amalo o fai o le fai wa.
2: Ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngas ngas le mafafa male ano ano ayo isingas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai foi mau folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ia maasai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngako, o malestesi sponsor.
2: Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whaatanga ia sa uma, e te filifili I o loasi atoa, po o le whataulusi. Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami, o o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe. Tau walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulio le sa mona ngalo male stasi sponsor
4: e lua ni vaenga ta ua e mafaya yona ta to ta o fia ile pipisi o siama o famai e fea vea ia ele ea mua mua O le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pisi atu o le siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi. La fua I wabe le solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga. Lua, o le fulu mama o lima I se fasi moli ma vai mama mo le tolu se fulu I le fasi fulu se e kone le uni. I taimi ngā se se aita o mafa a ele I tau sami pe uma foi pe a uma ona fainga luenga palpala pe a fianga iai ma le tau singa o tangata mamai pe a uma foi ona fao ngā le fale le tāua e mafai ona fao ngā vei la au fulu ai lima o loo fata ui nātu le fale o loa e tāua tele le fata au o vāenga nei mo le tau fia o le pisi atu o siama I nisi tangata
2: Amo tu la mai le tato taimi wa fitu minute wa te ainele tu lai tolu. Ia whamalo atu I lautapo inga sa moa le ni tu la le tato polo kalame. Ia taluayo lo mafuta mai nisi olpa ia malima malu le atinuu. Ia whatalo whatuai le wharetua ya whaola tane I lein le I fiva ai. Ia maleno whaalo o lo o whamuli mai ia I tono maotamalawa I le tautua le nei tu la o le wauli. Ia whatalo whatuai fo I le tautua ya tangaloa lupe matasila tu I saafia aso I tupu. O lo mafuta mai ngā luenga whaavai tai. Ia mai le sete o ta semania ia talosi o manuia oele o malulu tele ia le nafo e sete ia e moli atuai fo I malo faanga ile faletua ia ta e iba ai mai ibailu utai ia pia ma ia male nofo a alo ia fia mal moli atuai fo ia lo faanga ia le fetalainga ia lio le vave a nesi ia ma le faletua ia se fulutasi Ia whapea foi o na fia moli moli a tuai alo whaanga o le tautua. Ia mati ni mole ifi whapea ia whemalita Leone. Ia mati Mitch whapea foi ia whemalita Joshua. Ia manuia le alo atu ila sapa. Ia whapea wo mapaanga umalava le tautua le si uleo mafuta mama ua mai le tautua. Ia mo moli atu alo whaanga mo o tautanga loa mo nisi alo whaanga.
1: Ia I pito vau a. Ia, yeah, pia na e tau whala lanu mu wha malu lu si o tātou tu nui o no le whale e tonu o le tātou Facebook. Yeah. O le tali o le tamai nai le ouli. O le kipo ki koko a makua whasua malia. Ia makua malase alu su malia. Yeah. kamala le kuru ye mal kamala ma ola ola le alu le fa aus talu ni vai tau
2: a oka oka
1: ye ma kwa fa no no no ya le ni ole ole fa aus kalo ya ma kwa ma nga ya le pa le ngel nga lo lo le malu le fi fi mal si ule o ona ole le fa le tonu tatu Facebook ni si na on fa nga fa bevo ne mori tu fa nga le fi nga ya pa li tai to yoane mal fa tu ya viva mal ai nga li ya le pito nu na ma tu minto lo tapu ai mai ai fa malo fa tai ia le fangalo ina foi se a wone fionga ia o ke moa. Fei ia fapea folifalitu ia salamasina se yuli. Ia muli atu alo faanga mo ulua ile fangalo ina. Ia ile aina iko veyo mafayo na fatasi mai ai. Ia fa penafona fia taina li tatu pesel nei muli atu ialo faanga le fionga ia muli pola taupa utonu pali. Fapea folifalitu a le fionga ia vauvasa mana ia te wila mali fanao le aina o Newbrook. Manatua le tule o mātou sa ets mua mua. Ah, lea wa suia neile lātou ingoa. Ngoa fauna wa elpito nunalu no ina ngāo tangata le leia Newbrook ngā wa amata ona. Yo e suia aile ingoa le tātou ingoa tua isa iai. Fapea fwena mwere atu alofaanga le sunga ya fo maisi ilata marafilitua ya alu isa mare ainga isaane Helen. Ya fapea na fwena fia taina le tātou pesel nei mwere atu ai ya alofaanga ya ile tina matua ya kalala fapea wole tausi ya alina te vanga. Male ainga le ayo mangotuli. Ya fapea fwoi si awo ya sasa. Yo e mapusi McCarthy le fangalo ina o lue Ruti Hill. Mori atu alo faango si uleo le samona ngalo mo. Tau nei alo faango na pito vau. Fayon ma uwa mantua le nifu ivaango le tato polo kalame. Ya wale fita faa fonga fonga maya wompa anga. Ya e maua lunga pia le tapua inga samona nifu ivaango le tau na.
2: Ya. Ya ole ataina ya le siu fonga o koronia matautia. Tu mai loa ilunga e moli moli aine ya lofaanga umausila o tofa fonga Samoa.

0: ya wala samoa ala si fonga lao e kisua a me ka penga le umu e wa kausi se a kula ukala pe awi alfa ula malanga Ramona
1: Yeah, Faiva lo fi lima yo faiva fa tau de le.
0: Ah. Fa ngale o mo.
1: Yo e tau tua tua vai a wale matai o le a inga o ma tua ye me se fo o le fa fia nga inga. Ma le no. A wa o fia la va o me se la so ne yo le ala mana yo le manga ye kele la o pese so le a. O a fua le le ya le so ne wa pe o le a so le ne ta pe na li su a vai.
0: A wa la sa pa ya.
1: Yo e. Ma ko vai pito vao e ai koko ala isa ai fo ni ko pai. Yo fa alifu a so umar vai yas. Ai o le sa.
0: Faile
1: le umu a e fa vai fa per lo le tala al tu in yo panga se ma a lo le ngu yo le ai ngo kenye le ai ngange ipi ta fu le se tu la mama e te si la fia pito va a ia te un e si le tu le tu ai ngo te ne na lo a ai ngo li ni so o a pio o si ai ngana automatic ya ai le tai tai misil fa pusa
0: fai al fa pusa ya fai le umu
1: io io le tu na to ma fa fa li le ele ma tan o fio u po le pese le nei
0: ma na ya tele
1: le o ko fa so ma ya mo mo fa se au lu le ma kai malanga su le ai na la ke le ko le pese ya
0: ai longo ko happen ni le kai mi ya
1: sa lo o ye na ona ya inga i tua a o malu ele vai ngale te lo foi ina ya inga tu la te tau la la la te fa solo
0: o inga e fai ai e fai fai ama ko fa pusa
1: o ina la le la te tau fisili ma lo te fai ya tu ba sa vola fu te vai te te ye si si o mango si o a inga o le ai fatino ya le vai ngale o lo no inga la la mapo ale a no fale o le tu tato tu ma le tato wanga pito va o lo tato tofi pe a fai o le fatino o le matango fi e o te fa manato e kisua mo wa umma oe ma tato umma o motu mai male taula wa leva na u tato i fafa. Ya la yo si taula nga ya fu ina yo tato tanga tai nga lue nga fai a taule lea. O le fai a le o le fa apusa walta ya oe anga ya tu el sapat.
0: Yo, ya malo, malo la utapo inga Samoa, fia lava Stafford Kelope. Ya ola maua ma yeri tautua la wala leo si leo le Samoa na ngalo. Oe ole wo malpa anga mamai ale si leo ole Samoa na ngalo. Ina watu ulai maili tatai mi watu e luas ful maltolu minute. Ya ona tafo i leo le itu lai fa. Ay usi mailona fa fonga Samoa. Ile si leo le Samoa na ngalo malana waya telefoni. Fetoso a istete ono Australia. Usimaya la ufafonga.
2: Talofa wa telefoni sauno amai.
0: Fatalofa tu Samoa. Ole si ule ole Samoa ngalo malana waya telefoni fetoso a I. Mai isete SS o Australia. Le tato ulua I waya telefoni mai le sete o meleponi Victoria. Ua fiselingia le to atele o matua, o lo o tuwina lo lato faatua tuanga, isa kindergarten ua taua, o le Isabel Henderson kindergarten. Ina ua tuulai I le asongafua I le itulai se fulu maletasi I le atayao, le sola anga, ale faa male lima tausanga le matutua, e au noa male sila fiaina e faya onga, po le au faingalwenga le akindi. E owa ma le kilomita le mamao ato ai ma se manga ala o taua o le Fitzroy Road I le tele o taabale a o tangata fewa I. Na ba aia e se tangata nei tamaiti e to alua o taamu moe luma o fale o loa. Ma ia ripoti aloa I leo leo. Na maua I leo leo o taunuu nei tamaiti se tasi o fale o lo latou a inga. O lo fa tau nu su esu enga le mafua anga o le tula ia yo le fa le tonu e le imafai o na tali le pu le nga le kindergarten I se fa tala no anga e fa asanga I le lape I nga luenga o le maaia totoa o nei fa na witi. Waia telefoni mai le sete o Perth, Australia isi sifo. O se tala fa anoa noa tele, ito tonu ole sete, ona ole weekend wa mavae, ito aono tangata na maali liu ilave anga o taavale ilunga ole ala tele. Ole tinaya Anne Mary Joy, ito lusfulu ona tausanga, na fato atu uala na lotu aeso aina iloa ese taavale ilunga ole Tonkin Highway. I ripoti ya leo leo, ole aveta avale ya Christian John Barnett Barron, na taofia leo leo le po ole asavarele, mamawa e positive I fuala alfa asaina. Masase ialo na laisene, ae muli muli ane maua e leo leo, oia fo ilea na labea esiti na, fato atu uala na lotu mamaliwa ilava. Olo otinga ina foi ile fale mai, lea lii ona etu ngā ona manuanga, mai ilea la veanga. O se aso le masina fou, ole atu la iai ile faa masinonga. Waia telefoni mai le sete o sini ni usa welese. O faa lawe lawe tutupu ile bao tupulanga, e pei ona ripotia e leo leo malato o faa maonia, se li e sfulu malfitu tausanga le matua, na osa faa ia se kengi le itula e se fulu malelua tolu se fulu le vaveao, o le asa to nai wa mabae, na maua mani manuanga ile ulu mai iseanga ese, ma o le pito nuu o Newtown, na tu la ia ile faa lawe lawe. E tau nuu leo leo ma le ambulance ua so sola ilato na fa atupuina lea fa alablabe. Ai ua taatia lea li es formal fitu tau sanga ma manu anga ile ulu o lona ua ma manu anga ilona tua mai isa naifi. Ua maua uma e leo leo ilato na faya ya oso fainga. O se aso o le masina neyo au kuso o le atutu lala iai ilato nei iluma le fa amasinonga. E tali I o lato mō lianga. Waia telefoni mai le sete o tase mania. O le asfareile watua nai na mana vai ngā luenga le tina ya Elaine G. Ma o le nei tina o se fōmai e ngā lue I le Launceston General Hospital. Na soa I na lana ta avale se ali I lunga le West Tamar Highway I le Ghana. Ma maliwa I lava si fōmai. I ripotia leo leo I lea lave anga. O le ave ta avale na soa I na le tamaita I fōmai. Fato a maea o na ia fato nuu ni manu anga I lona to alua. I le fao ngā ina o se naifi. Ma tatui ai le to alua I faa se fulo na tausanga. O loo tonga fitia le tina ana sa waina ili fale mai ai olona to alua na maliu lava ili taimi na ia so aina ai le taavale ale fo mai. O le tina fo mai wa maliu e to alua siana fanau ai ole ave taavale fa atamala e to alua foi lana fanau. Sa unoa le li ipule nuu ya Premier Jeremy Rockliffe. E le mafayo na faa ngaloina ngalwenga lele ya Miss G's I jotonu, ole mataa ngalwenga o soifua maaloloina I Launceston. E se lau lima sifulu wafita la, ua mawa ili alofa tu noa tangata fia feso soani, ili ainga o G's. Masa reporti mai ili Australian Femicide Watch. Ole lo na faa se fone malelua I leo tina pota maitai, wa sawa aina I le nei tausanga lua o lua ono. Waia telefoni ma le sete o Brisbane, Queenslandi. Ua fesilingia ele tina maafatia, ya Nikita Bush le matanga luengol soifua maloloina Ipswich. Ile mafua anga ole mali wayo siyana pepe ya Kiandro. Ile sfulma tasiva yaso le matua. Ao anga yatu le tina ili fale mai mo lana cesarean section. Sa umi se taimi sa fa atali ya ioia. Ona sa faya se tautonga o se isi ngase ngase. Olo faya su esuenga ili fale mai. Mo se tali e fietu uina isi tina. Ta ua le tina ya Bush. E nā te tua ia lava I lātou sa ti ute I lea aso. Ona sa ia tau nuu. Ai lātou te lei faata waina ona ti ngā. I le fia tuu esesea o ia masiana pepe. O le tele na wā o afianga tu ngā sa fiangai ma lea o loa fou. Ona na afa ina lona fai ai. I le lava le okisene. Peitai, Na afia foi ile cerebral palsy. Mai ulama ina maliu sia alu alu toto. Olo fanga solo pea sue suenga ile tula yai o lea fa ale tonu. Male tato waya telefoni fa ayu. Mai ile sete o Adelaide au sitalia isaute. O sa fa ia se tama ita ile o leo a ofea ngai maona tiote. Ese alii ile tatui ina olona ua ise anga ese ile taya ole asolulu. Na maua ile o leo ni reporti mai itangata fea wai. Olo ola atauma aia se alii ofea anwai mase anga ese ilunga ole main road ile taya o. Na fana ina ile o leo vai ole alii ina ua maua o ia na faataun uina manuanga ise tasi ele matanga luenga. Masa awina uma ila ua nei mo tonga fitinga ile fale mai. Ma olea li ifa atupu fa alabelabe, e mai le pito nuu o Woodville Gardens. Ma o se ripoti mai le matanga duenga o leo leo, o loo ta uai, o se taimi mua mua le nei wafato a mo lia ai lea li I se soli tu la fono. Sao noa, superintendent ya David Donovan. Ele ai se leo leo, e sao e fai ngan wenga ma se faa moe moe, e la vea ai. Olo o taa li, neisu e suenga leo leo, I lea faa la bilabe. Ma ole faa iunga le na Samoa, ole waya telefoni ya le si uleo Samoa na ngalo. Faa fitai tele le faa fafonga mai, ma faa soi fua ia.